awa ki yo berin tori pe oluwa nbe pelu ti wa nitori pe o ti se ileri ohun ayo ninu aye wa idire to fi je pe awa oni weyin o adi e wa meyin o wewe e ma sojoro sojoro e ma jale mo ole idi ore mi le mi o fi si o didi ore mi jala njolo no nitori pe awo ni boju eyin la fin kin ka ro abi ni gbogbo akoko ta ba kayin mo ojo mejo mejo lawo ma wa eyin ololufe ti wa ni kan ni splash la o si ma ba never turn back oda kokoko agola jin o Jesus. We worship the culture. We hear the thing. We hear the thing. Ko ko ko agolaji.

0: oni ojo kokandinlogun osu karun odun 2026 loruko Olorun ati loruko eni to ni ile ise yi Oba Muritala Adebayo Akande MFR ati awon igbimo alase eleyi ti aku akoso re Letunde Olawo lowo to fi dori eni ti se oga leka eleyi ti eto gbogbo tin jade seun Oma Akinola to fi dori Olawo button ni wa Dixon Oma Laja o wa dori odori odori Emmanuel to wa ni eka eleyi to ngbe si takwaye jara to fi lori gbogbo awon to wa lenu loro awon security wa niyan to fi lori awon to fi sele ni isin ka wa to gba lanki yin kaabo sori eto agolajin emi ololufe yin ore yin omo yin aburo yin egbon yin imule yin gangan your party to the core Aminat Adetun Badmus le baba wa si la tun ti dojo to bada mo fo wa so Matala yin to se be tun se dada. E le pe mi ni alaja to ya boski. O da mo ni e. O ya bara. O da mo ni e. E le pe triple A alaga. O da mo ni e. O da mo ni e. Pelu mi. O da mo ni e. Pelu mi te da mo gangan o na ni.
1: Maryam Opeyemi Ali.

0: abala ni abala ti eto yi ma n ba rin gan o na ni o tun ba rin laaro yi o abala akoko ni faji abala keji
1: o n go viral
0: abala keta la pe ni soro soke
2: o da won ni o o da won ni o ya bara o da won ni o gbo mi na o da won ni o gbo mi ni o da won ni
0: e je fin ile pelu pasuma ko e fin yen joge e kan te fi joge fere fere na

0: agbara kaka kola a fi n sise nbi o
1: ni a fi n di kola e so fun baba la padara leti agbadawa la aja to ta sawala gbanda balagba labiola abiola la.
0: Kini kan be ton pe ni passion iye ni gbogbo awa ta nse ni ile ise yi ni
1: bibi ni won bi baba mi baba mi bi ki ba ni la gbe ti baba
0: to fi je pe tenikan ba tin gbe telomi n gba o ma n do back to back. Ni na ri pe owo titun mi ati Amanda file emi o je otutu rara.
1: Ani se ye ba ja ji bara ma le ja kuni abun do ba sa ji.
0: Iyen ni won pe ni lana akose mose.

0: Baba wa lo si ekun iwo orun gusu orilede wa Nigeria. Nibi ti a ti ni ipinle mefa to duro re. Olorun gbo ti wa ni won seun. Baba wa woju wo orilede wa Nigeria lodidi gan. Ti kan ni splash o ni won seun. She wa ri awon to wa nile okiri ah awon olufe wa la won yen lati bi 19 good years o la won eleyi tin tele wa
1: baba o se baba
0: ope emi abi emu dupe o
1: se baba baba Baba o se papa Baba
0: o de ja yin ton e lo wo wa ni takwa ja Facebook ele to je ti ikanni omoluabi Splash FM 105.5 Ibadan.

0: ani gbogbo aye ti wa lawo fi mo dupe fun Olorun o bo ni eyin eyan wa se ti mu ro odun le odun le ya ni mo nso o bo ni awon agbo yen awon malu yen awon musoro yen awon ewure yen ati awon po mo ja mi laya en ti o ba lagbara malu yo ra gbo en ti o ba lagbara gbo yo ra musoro en ti o ba lagbara musoro yo re ewure beyan ba wa lagbara ewure yo ra diye en ti ba wa lagbara diye na yo le ra pon mo ja mi laya aye bi dara wa dupe en yo ma bere pe kini won pe ni pon mo ja mi laya Maria mo se mo pon mo ja mi laya
1: mi damo
0: a je pe nti agbalagba fi nje ko temi abi ewe lo wa sugbon won fi han laaro yi o mo pon mo ja mi laya
1: mi damo
0: o da fe yan wa n leta inu ba mo pon mo ti won pe ni ja mi laya omo dudu gbigbe kan bayi ni se pe te ba da si omi bi iru oni ngba ti o ba fi to bi otunla kekere le ju sinu omi o yo ti wa to bi de bi pe e le fe ge si merin si bi marun pamọ ja mi laya nu se mo pe teyin o ba joba yo si jeba o ti wa mo pe mo ti n pe n ja mi laya baun
1: be ni
0: o ti mo ko to di pe a lo si abale ile ita pe ni ongo viral se mo pe soro soke na la fi man ka di e nle e ma gbara di o mo si man so fun yin pe gbogbo awon eyan kan le to je pe boya won ni to n dun won loko won wa fe wa live lati ba wa so aye wa ni won gba te ba ti setan lati to awon ilana eleyi ta ba la kale fun yin to ba si je pe o wuwo lokan yin e le wa so la fefe bayi e le bayi mi atokun eto e le ba mi so emi o si na oro nbe si atekun nbi be ba ti fun wa ni igbalaye re awon logbon oloye nko won si ba wa da si Miriam bo ni so tin gbaradi fun abala ongo viral
1: be ni
0: o da kini to n sele bayi o ongo viral o wa ja wa si ja wa tun
1: e ku dede asiko yi o eyin eyan mi oruko temi ni Moriam Opeyemi Ali ongo viral temi nipa awon akeko ti won fi foran yoho ara won lede sori itakun ayelujara
0: eh
1: foran yoho ara won
0: eh
1: won fi lede sori itakun ayelujara
0: ah
1: ohun ni ongo viral temi seri arakunrin kan tarabirin kan ni won bara won ni asepo ni yara akeko ti ko si akẹkọ ninu e rara to je pe yara akẹkọ yen bo ti pari eko lojo yen te pe inu yara akẹkọ yen ti da ni awon mejeji ba bo si koro yara akẹkọ ohun no ba bere si ni bara won ni asepo amọ arabirin kan ohun se ko nge won o ri won ni bi to tin se intan se lo n ba mu fonu ti e lo ba fi ka won le leyin gba to di bi ojo meji ti won se nkan ton se tan arabirin ohun to ka won le lo ba mu fonran ohun lo ba da si takun ayelujara
0: oh oh
1: o da si takun ayelujara n te pe lori sirisi to fon ka si bibe titi fonran ohun to fi wa de odo awon oga loga ni ile eko ohun
0: awon igbimo alase ile eko ko
1: awon igbimo alase ile eko fonran ohun o de odo won kari kari na wa wo pe ah ninu ile eko wa na ni won tin dan iru elewo àmọ́ ṣá àwọn ìgbìmọ̀ aláṣẹ ilé ẹ̀kọ́ náà wọ́n ti lé àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta kúrò nílé ẹ̀kọ́
0: wọ́n ti lé wọn
1: pé irúfẹ́ àwọn ọmọ báyìí wọ́n jẹ́ ní ilé ẹ̀kọ́ wa
0: àwọn kọ̀rọ̀ àti àwọn tó kù
1: won le corrupt awon to ku pe kan wa ile eko mi tan ba mo lo won ti le won kuro ni ile eko amo so wa ye ko ri be irufe awon akeko bayi won ye ni ile eko rara rara foro won ja bi iji lori takun ayelujara ni
0: oja
1: won ja bi iji lori takun ayelujara ni
0: oja bawa na ba laarin baba nla ro lapa oja po
1: Ibere mi wa ni pe ibo ni awon akeko ile yi wa fi ijomo luabi won si. Ibo na fi ijomo luabi won si. Tori pe irufe iwa bayi ko ye rara ni awujo. Papa julo awon akeko. Amo o gbogbo eyin obi wa eje ki a ma temo awon omo wa leti ka ma fi ran won leti dada pe gbogbo bi ki bi to ba wu kan ma de. Kan ma wa omo luabi papa julo lawujo irufe iwa bayi ko to ni awujo ongo viral teni niyan o
0: o lagbara o go viral looto o go viral looto ati pe oton ni ti aran awon akeko ilo se nile eko oton ni ti won gbe dani ti won se bo ba ti e je wi pe agbalagba ni won to je pe adult ni won ti won wa wo pe awon nilo ru nkan bayi se itagbangba lo ti wa ye won lai se eran ko kan ti won pe ni aja to o go viral lo to

fi mo ni abala on go viral nibe yen ka le tesiwaju lori eto ta pe ni agolajin fun gbogbo eyin yin wa te ma ba wa da si e ma gbagbe awon ero bani soro ta ma nlo egbo ke kole fun gbogbo eyin to je wi pe oju tutun ni yin e ba wa da si loni boya eyin sese n darapo mo wa fun igba koko akoko gbe fun yin na atewo eyin le ni e wa ko ero bani soro yi e kole 070-6946-949-3000 ati 070-144-75-770 awon number mejeji yen ni yen

Sherry, ore akoko ti mo ni ohun Luke Elde ko si nkan kan to se nigba to bere si ni salaye nto sele gan oni ni bi aye ojo bi ohun to n se nigba to n pe eni odun ma odin ni ogban yen 25 years awon ti won je ore ehun bi eleyi ta won jo wa yi se je ore oni gbugbu awon la won peju sibe tori pe we je we mu ni awon obi hun ni won fi ojo bi ohun se.

ti mo pe ton ba so pe won se weje we mu ojo bi awon orisirisi awon eyan ni o wa be okunrin o wa be obirin o wa be omo kekeke o wa nbe awon agbalagba o wa nbe gba to je wi pe ajo yo ojo bi ni oni se wa ri egbon tohun to je okunrin ore ti e to na wa si bi igbeyawo yi oni oko arabirin ta won jo wa yi iyan tun mo si pe ni bi aye ojo bi ti e oni ore re ati ore egbon ti e ni won ti jo pade

to wa di pe awon mejeji wo pe wo relationship wa o ti wa ripe into marriage je ka se be ka gbe igbese ka se igbeyawo laarin ara wa o ni won si se be won se igbeyawo o le to se igbeyawo tan lohun na se igbeyawo tohun na oni sugbon sa igbeyawo tohun tohun se logan ta won pari igbeyawo bayi atohun atoko tohun la won ti body sile okere o wa ku ore re ati ore egbon re tohun jokunrin ti won jo fera won ni loko la ase mo wi pe awon na ti di oko ati yawo baun

0: oloya gidi mu kiyin o
1: nitori aburo se egbon pe tepero nitori aburo se
0: delad mu kiyin
1: rara o aye wa ba pele rara beso se laye
0: eku aduro ti wa ni gbogbo igba
1: awa o aye ba pele
0: Oyin egbola kotre mo kiyin o.
1: Wa ni jeje lo lolayan. Ile aye ta wa o.
0: Alaji Kabiru jalaruru mo kiyin baba. Abisola Abiodun mo ki eyin na.
1: O ma yan layo ju. Aye buru o.
0: Oluya gidi e seun gan ni.

ṣe gbagbe bi ti mo ba kini ohun de ṣe wa ri ngba ti ore re ba de bi wi pe ni gere to nse gbeyawo tan lohun atoko tohun ti body sile okere oni ile okere to n body si ohun lo tesi waju ninu eko ohun se be ohun tun bimo ko ti e je ko won mo kini to nsele mo lori ore ehun ati oko re eleyi ti ejo fera won nile yi oni e wo gbogbo e dabi nkan oni kaluku moju to igbesi aye e oro yen wa dabi konko jabele kaluku bere si ni se ti e

0: ohun ti e so fo ko npe ah igba won ni o ti e je ka jo joko ka jo so la ni ara wa ka ti e jo mo ibi ta ma gbe ka nkan won so pe ah no ile plot meji kan to nra ohun fe tete develop e ta ba wa nbe yen to ba nso wo le nbi omo yi ta nso nbi na 1.2 million ah o yen po o ta ba ri yen lasan atawon nkan mi ta ba fin kura won ta nda sori site wa igba melo laarin 3 to 4 years o ma pari le yen to ba le ti pari e ko sogbon a ma move ko lodo grandma a ma bo sile todo tawon awon a ma gbe be my dear je ka ma lo sodo awon grandma jare amoso o mo pe grandma won like e won love e gan bi omo lo kuku je si won wa ko ma gbadun ni ti e o ni problem o ni se ri oju ba won se wa lona to je pe to n ba dele won bayi grandma mania my daughter ba o ni my dear gugu nko to n ba fe won ma ma se fun ohun won ma ma fe un ni mu fe un loju o ni lohun na pe igba ta won de be tan lo ri pe ah ibi igangan ni won pe ni na janama
1: lo ye ka se aye ba jeje eniyan fe ni foro
0: mo ani rara o odo awon iya ko eni o ni ah mommy te ba n gbo hell inu na ni won pe

0: afa abanise ni takoja Facebook e se o
1: ile aye ta wa o aye papere
0: won sa duro ti wa gbagbagba ni bi awon iye ami agba se nso ile olodumare
1: eledumare asegun padawa lojo ma pepo padawa lojo bandite
0: onise wari oro oyun ti oko ohun ti lo fun yan ta yi o ti wa di yan pan yanrin tori pe ile ti iya ko ohun so pe ka won mo we si owo lati gba oko ohun ti lo gba ile mi to nene fun omo birin yi ti won si ti jo ngbe be lo lo bayi won ti ya won ti pin orun fun awon eni to loyun lo ni ojo marun ki won le ba mo moju to daada oun lo ni ojo meji o ni se wa ri ojo meji yen bi ogun to ni

Oje omo West lati ile tuntun ese. Olufemi lati UI mo dupe lowo yin. Ogbeni Ademola lati Oke Ado mo ki eyin na. Ogbeni Olare Waju lati Ido mo ki yin eseun gan ni. Afa Banise ni itakoja Facebook mo dupe lowo ti yin na. Ori lo pe omo Bolanle mo dupe lowo ti yin na. Aye toto Oloya Gidi, thank you sir.

Fasora ti Olusoji, thank you so much. Olusoji Samson. I'm a grad by ye, lati ma lo le eto un lo bi kun ko dun niyan. Awon arabirin ti won wa ba mi ni ojo abameta Saturday un. E mo pe ta ba ti pari eto oro wa o, oro wa o. Lori eto agolaji ti abala soro soke wa yi. Be ba ni un kon to nje yin lokan te fe ka ba yin na nbe fun awon eyan wa fun amaran abi fun ojutu si oro to ba ruju abi e fe gbe ise kan fun wa inu nbe le si ande fosun ta ba so nipa eto dana ni.

0: number ile pe number ile pe o ye mu takada ati gege yin ke ko le bayi o
1: aye ta wa yin ogun ni ila ti ma sale isi o ko ye mi
0: 08167782354 08167782354 ele fi ba mi so lo yi whatsapp no Miriam oya dagbere kale pade lojo mejo
2: eyin ara le o tun di ojo mejo o ti a ma pade lori eto agolajin oruko temi ni Mariam Opeyemi Ali odigba kan na o
0: loruko baba wa oba Muritala Adebayo Akande MFR loruko Tunde omo Lawuwo loruko Seun omo Akinola loruko Dixon Onifuwadi omo Alaja loruko gbogbo awo ose patapata o na ni mo nkin pe e seun tente le wa nikan ni omoluabi splash 105.5 fm iyan ni ile fufun bala o felele ni lo ti badan ni o still remain yours truly yours Aminat Adetun Badmus motala yin tun se be tun se daada la se lowo eledumare a tun pade bobadi ni ojo mejo ire o

0: nya karo ni Nigeria ti wa karo ni mbi o le je ka sanbo mi le je ka lembo ma Nigeria ti wa bai e karo ni gbogbo bi te yo mo karo jire ba wa e karo lanki lowo lo bai loruko Jesu wa ra anu ba so pe ma ra anu ba so pe ma ra anu ba a mo gbadura lowo lori ogun oru ogun oru o se teyan gboro fi sere opolopo omo ologo na ti somodo omo ologun nipase ogoju ala awon ogoju ala yi ibuna ti nwa gan awon wo ni root ogoju ala yi kini ogoju orun ki lo ni ba se pelu igbe aye eniyan gbogbo awon kan won lo ye ka mo awon ti mo toyan wa loju orun number 1 awon to mo yan number 2 ogun agbegbe number 3 emi ofurufu awon kan meteta yi ni won ma parapo to ma yo yan lenu loju ala meni toku mo le mense mo ti mba se lo mo le sori jo mi tori to le nbe o ni majemu ibi majemu ibi o na mo nda la mo ga o majemu ibi yen ibi te yan ti wa lo ti sele ibe lati ma ri oko orun ibe lati ma ri majemu atorun wa be ni en ti o ti ma ri laye but loju ala a ma boku ni sere ajo a ma se bi yawo nu ile ajo ma ni ba idapo loju ala but ko ti ma ri ibo lo ti roko loju ala ama ye yen obirin te ti marriage loju orun loju aye ko soko emi lo ko ko gbadun e emi lo ko ko sowa ma je mu oju orun ni awon ma je mu yi o gboro ma wo ni ran won a ma gba ise lowo eyan won a ma gboko lowo eyan won a ma gbomo lowo eyan won a ma le eyan gidi sonu lara eyan e tewo ti mi sa bo pase bi o ba gbagbo ma je mo emodi yen o ya para ni mo se tenu mo pe bo ba wa se campu ni fun oru ta mo n gbadura yi to se mo bi sere o make sure po wa nbe jara re gba toru won ni fe ko wa loju ala wa confuse e emi ma ni o ti so pe won lo sugbon lojo yen o kan re o na ni eh won ti mu o lo soko ise loru ko ba lo sise soko le re o ko mo ba lo na ni won fe o bo oko oju ala lo mo fa oko eru laye iru won won eje se bi oba bo ba ko ki won jabo majemu ni majemu e mode ni o mo gba to da majemu yen tori pe o ti daye gba na won ni mi ale mere ni won lo mo omo mi ni won lo mo ile ni ala mo na gede ni ori siri se na ma so anu awon obirin te ma nse mi imi o ni isu o ko ni problem o oko gangan lo ti fowo fa eh in to e ko fa lo ti fa wale o ngba wahala bade yawo na ni bo ba bimo iwo na ni bo ba bimo to mo re ori se iwo na ni ani se oni yale ni sara yo obirin eyin ni ke mura dada eyin ke mura dada iwo ri pe enikan obi mo ngba ti obi mo won wa loko e kan to so po ko e lekan won so pe iyawo nigba ogun emi won le mere ani nu omi lo nbimo si iwo na to pa lala looto o wa lala po oloyun o lala po obi mo loju aye o de lala o de mo poko ni yen gan lare o bale ibi to e ko ti gibo o ti debe kai riba ko bi him mo pase lone o ma bo to ba wa padua iru won e mo ra padua won e worry na lo le gbadua ah e gba apostle ayodele baba lo de gbadua ke mo ba gbadua e sai so ke mo ba sai so sai so ru ko mo ba sai so ru mo lati ti Jesus se o ko wa le ko gan Luke orike orike fa ese kejila oko aleko yes
1: o ti se ni jawo ni
0: ona
1: ti ori oke la gbadura
0: yesu fura e lo gbadura ki yesu tun gbadura fun nwa yesu ba lo gbadura iwo ni ye o wori ti e to ba le ti sun o da kankan mo bi ti o gede ni imi e ti e lala e kan lo lala o je to ti bi o lo lala ri to gun ba bo ko le mo tu wa labade ko le mo bo le ye se ma lu e lala ai lala ye o da to ma fi enter to ba pata o le mo lo se da ke mo lala jesu lo sori oke a lo dagbadura a fa won mo ile
1: o se ti gbogbo oru na gbadura si olorun
0: o fi gbogbo oru na gbadura si olorun kini won wa se 24 good hours la ma fi gbadura ni jo Thursday la go kan mo la dura gba toro mi ra pada ye eyan te gboro miss yun na eyan gboro miss e oluwa ti ni ki gbadura mo na le ti gbadura mi lo ti eni ko wa tewo re ka fun oni mantu tewo re ka fun oloro be ni ka ba rugeda ya ka fast mo pase boluwa ti nbe ti emi re wa ni iwaju oluwa eni ti emi duro ogun to taku sinu ajo re ogun yen pare
2: amen
0: oh my god ogun yen pare
2: amen
0: pare
2: amen
0: amen
2: amen
0: amen
2: amen
0: amen
2: amen amen
0: eyan omure eyan gbadu ateyan ebo ni eyan gboro fi sere David papa a ba gbadu wa sabari pe dafidi ko sogun kankan nu gbogbo ogun ti dafidi ja patapata o ja o de segun ko de ti o lo ta won mo re lo won ja won segun won keru wale ewo ni Psalm 63 ni ese kefa Psalm 63 ese kefa kilo wi
1: nigba ti mo ba ranti re lori eni mi
0: mo ba nsun lo to ba ranti pe olorun ni npa mi mo yes
1: se mi ti se asaro re ni isoru
0: to wa ranti awon kan to lo se fun yes
1: nitori pe iwo ni o ti se oluralawo
0: o robi da la basenda rubi kasaya mo pase o ma bori ogun wa bori ogun wa bori wa bori wa bori wa bori wa bori wa bori wa bori wa bori wa bori wa bori wa bori awon to bori ni mo ni testimony mama yen ni won fe le awon mo wale lai lai tolorun ba nbe lori oke o won gbodo lomo mi wale e to fe gba visa ko gba visa e gba wo eyin nigba to tenu badua kilo sele
3: preka oruko temi ni pastor Mrs. Rebecca Mayomi mo dupe lowo olorun sebi oba tori nkan tolorun se o jo mi loju ni odun to koja awon omo mi se birthday fun mi nigba to wa di February o wa pe ni lati London pe mommy iwe awon ti diun won de fun awon niwe to ba di March awon pada bo le mo nile ebo o pada wa bi o nibi tolorun baba se bi oba wa ah iro iwe yi o ma gba ko to di masha eyin ko lo suwo la wa yi may awon ma wa o ma wale ni may mo niro ko to di may yen olorun ma se ya ni olorun ma da bi ro olorun ma jo e loju so mu wa dupe lowo olorun nipa to di osu to koja ni ko su pari osu bo se pe mi niyan pe mommy adura yin ti gba tori ti n ba ti debi ibi ma wa kunle ti olorun se bi oba oju o ma gbodo ti mi tori won ti so pe birthday te se fun ya yin yen e ma ri nkan to ma sele si yin leyin yen so mo wa dupe lowo olorun wi pe olorun o je koju ti mi adura mi gba nigba ti mo gba se bi lori oke yi se bo olorun se baba se bi oba lo wa loke yi olorun se bi oba ma se se so mo wa dupe lowo olorun mo yin olorun logo nitori pe olorun gbona ara olorun gbona yanu o de pese iwe yen fun won lona awon meta olorun de se fun won lona iyanu so o ya mi lenu tawon meteta ni won de se leko na so mo dupe lowo
4: olorun
3: so eri mi keji omo mi kan na yen na tin de fista o sa ma lo sabuja lo ba so fun mi ni a o ni problem ni bi ti olorun baba se bi oba wa tori kini mo se lo se bi tori ti yin na ni mi tori ikori tori telomi lo tori yin ni mo se lo so lo ba di ose to lo lo ba ni mommy ohun lo sabuja o iwe yen won ni ko wa mo ni ko to de be jesus ti ma ba gbororo to wa lowo mi ba gbe foya ko to ba ti fe wo nu office won ororo yi ta sowo ko fi pa oju e ko fi pa gbogbo ori e gbogbo nkan to need won ma fun e so mo dupe lowo olorun pe gbogbo nkan to need ohun ni won fun ati sister ati gbogbo we to need gbogbo e lo ri gba so mo dupe lowo olorun fo ti olorun se. Thank you God.
0: Hey, gbogbo eyin abi ena wo ti bi omo re ma laye ja. Ah, sawon odo wa nbe. Mo fe gun awon odo yi, wa laye ja. Ogo re ma laye ja. Gbogbo eyin ti ma so pe fe travel ta fun visa. Gbo ti be ni so pe sawon 105. Sawon 105. E ba mi ka ese kejila. Tura won mi a so pa won o le eyan ni egbon to so nbe yes
1: nigba ti o se pe
0: nigba o se pe
1: kiun ni won ni iye
0: kiun won po yes
1: ni toto
0: ni toto
1: die kiun
0: die kiun
1: won ti se alejo ninu re
0: yes
1: nigba ti won lo lati orilede di orilede
0: nigba ti won lo lati orilede so won le limit e so pe le limit mi
2: e limit mi
0: so pe ma la aye ja
2: aye ja
0: e le dan duro in the name of Jesus e ka mi beli fun mi
1: lati ijoba kede ijoba kan
0: lati ijoba kan de ijoba kan opolopo awon oloselu won ba won se ijoba kan bi ijoba e ba ti lo ti otan nu imi won je ri won mo e ti e ni gbo mi mo won de so do lo wa na o gboro wa ni joba kan de joba mi ni yes
1: ati de odo mo eniyan mi ro
0: yes
1: o ko je ke ani ke ani ki o se iwo si si won
0: e te won si bi loruko jesu ti nazareti ogo re ma laye ja ogo re ma laye ja won bi olufe me so po ka sa 19 sinu mi gbe pade mi lola Psalm 19 kasinu omi ta ba ti pari gbe pade mi laaro la on la Wednesday mo fe gbadura kan si make sure ko se be ropo de nda fun yan eyan ma gbegbe se eyan sare ara e titi ile re obise bi enikan ba nfi ogun odun ko ile ti won je pari e won pa yen be odun ko saye aye be eyan wa aye oni mu e mama yen o bere le kiko 20 good years won je o kan agba to da maje mu pelu olohun
4: oruko mi ni alaja toyin lanose lati korodu mo je omo bibi ilu ibadan ah olohun mi je ngan o olohun pe aba mi se bi oba pe won fo ninu aye mi mo ro pe ni osu to lo oju kan ti mi pe ki n jeru eri bayi pe pelu ojo ori mi nigba ti mo wa so fun omo mi lo wa ni ah eri to je tori ipinu mi waju olorun lori ota ilosu to lo ni pe olorun ba se nkan yen fun mi ma bo sita ma je dupe olorun ti se orisirisi eri fun mi gbogbo na ko le yan se ma mu dupe pelu odun ti mo ti tele baba e ni mo ti ri yanu ninu aye mi ati ninu aye awon omo mi mo ro pe osu to lo won ni ka jade sipo owo kan mo ka dupe ba se lagbara si won fun wa ni kaadi pe ka ma kon ta ba fun olorun lo se osusu won de fun wa ni iwe mo wa bere won ni bi to ba won ni bi to ti bere yen na pa gbara mi gbe mo bo sori pepe ota ilojo na mi o ri transfer se baba ni en ti o ba ti se ti o ba ti san wo kan fun won ni kaadi fun ni a pastor ejo femi ni iwe o ori femi ni jo olorun se bi oba lole pàtó wa n ṣe ń jọ ìmọ̀ wa ń sunkún lórí ọ́tà yìí torí pé ọdún ìlú pé 40 years tí mo ti ra lẹ̀ wọ́n tí mo ò rí kọ́ ìgbà tó di 2002 ọ́dà mi ń pariwo pé ọ̀dọ́ ló fi ra lẹ̀ ọwọ́ jí ń gbà yẹn ọwọ́ jí ṣùgbọ́n kan mi ò lọ síbi kíkọ́ rẹ̀ ìgbà tó di 2002 mo kọ́ ilé yẹn ayé face to face ni mo tún pàtì ó dé tẹ́jú wíńdò ìgbà tó di 2006 ọkàn tèmi náà wá ń ṣe gbogbo àwọn ẹgbẹ́ mi tí mo ọ̀sẹ̀ ńkọ́ bọ́n ṣe ń ralẹ̀ wọ́n ti ń kọ́lé mo wá ní kán bá mi wó dé tẹ́lẹ̀ wíńdò gbàtọ́ náà ti dé dáadáa pé màá wá kọ ní rúùmù àti e se pe toilet nigba yen mo sa wo le yen pale mo ba ko laarin 2 weeks olorun ni ba mi pari e o wa duro ba to fi di in December yen 2006 yen mo ti gbede linted de level mo ra panu ni January 2007 mo ra panu mo ra so owo obi mo san je enu e to ba sleep ni olorun ba lo nde mo sa ri owo obi yen san nigba yen lati 2007 yen ile yen sa go kisi be lati 2006 yen bi 20 years back bayi ile yen sa wa nbe to fi di pe isoro tun de bota mi ngba yen ti mi o ti eran ti ile ti mo n du ebi mi pe ki alaafia ti e se wa fun mi na igba yen mi ti mo baba mi se bi o ba ngba ori isoro yen lo ta mi wa tenin kan fi introduce program baba si mi mo se n lo ati mo ti n lo die die ka mo wo tenu ka san gbese o ti n kuro nbe laarin isoro yen mo ko gbe paanu jona mo gbe ta owo weather won ti sa lo mi ti e ri won mo alaluminium ti mo san die die gbogbo e sa ti daru mo ta mi lowo mo ti ko nkan ta to mi ran ti ile mo en so bi aba so ri pe en to ba ko le akopa ti e pari ile yin ma sare dide ma foto ke en ti mo sa sele ni wi pe mo wa so fun Olorun ni December yen pe tin ba fe se crossover 2026 pe nu ile mi mo ti fe ki wa se mo sa so gba to wa di last month ta wa jade pe bi popo nti won so ibi ta nsun ku Olorun ni pe iwo Olorun ibi ti le ide o ti koja o ibi mo se nturu ojo pointi pointi ni o mi o lagbara re bo mi fe mo Olorun se fe se tin to wa program osu to n bo ti march yi Olorun kan ile yen fun mi o de dupe fọlọrun mi pe o ti kan ile na inu ọtẹ ta wa yi ọkan de bi pe ọkan temi gan ọtẹ e lo kan pe mo le raru ti mo fi se ibi ti nu mi dun de
5: fi ese re kan le bayi fi kan le so pe ti oluwa ni ile ati epo re so pe aye ati awon to tedo sinu re ma fi ese lu so pe fi idi re so le lori okun
2: o
5: gbe kari awon
2: eso mi
5: ta ni o gori oke oluwa lo
2: abi
5: ta ni o du oni bi ma re eni to ni owo mi ma ati aya fufu eni ti o gbe okan re soke sasan ti ko ti bura e tan oni yo ri bu ko gba lowo oluwa ati ododo lowo olorun igbala re so pe mo ba ile soro ile baroluwa ma si ase olori e ma kole mole
2: ma
5: ale mole
2: mi
5: o se daduo in the name of Jesus aye ma dide kasa 19 kasinu omi gbogbo eyin te ko ile akopati kabaraya iwo ti won daduo ti won je o lo eyin te mo pe global voice ni bo won limit yin aye lo je be baye ba limit e ere lo ma sa mo le ko ni abo jo ade ye o ni eni to to ni gba o ye ka poro lo bane jesu jare ba mo gbadua nibi ti won de o ma loruko jesu o ye jade wa in the name of Jesus wajenya
2: amen
5: wajenya
2: amen
5: wajenya
2: amen
5: lo la ojo anu to ba wa fortunate to wa badan to wa badan o nko le ti pe ti pe won jo pari e abo ko die o wa sa ere o ti ko lo sibe ah la so ko o yo pari e ni agbara kan ni won fo sa si ori ni ka sanete so mi o fe trouble nda e duro won jo lo kasan de somi oko e wa lohun iwo wa naija iba je ko lo wa mo bo la soko o mo ya won ti oko won tan wa ni abroad ti ya won wa naija won block won ni ma sare bo a se bo ti se a de ri bi o ti ri gba mi sa to ba wa di friday hey ya ya ya to ba di friday ko wa won tan pe ni si awon woli kapu ma ni agbara lati jo thursday lo ti ma gbona ago kan osan ni ojo thursday lo ti ma gbona wa ni kuri beri eh oro tenu mi jade wa dide
2: amen
5: Aye adede.
2: Amen.
5: Wa de se bi oba.
2: Amen.
5: Jesu Oluwa wa.
2: Amen.
5: Gbo eyan molo ta jo nlo si Jerusalem. So mo pa akoko tin so mole o. O tin wole niyan. O tin wole. Lagbara Olorun October 12 to 19 a wa ni Jerusalem ati Jordan lagbara Olorun. On the 18 a wa Canada. Awon molo won tin book gan. Awon kan tin book la America to po. Tawon na bo. So one of the book with you, Padre Milale, on Facebook, Apostle Doctor, SMO, Mustafa, JP, Baba Sebi Oba, we have phone number, number, tema kwezi, ben, to ma fi register, loru kwa jesu wara, number.
2: Amen.
5: Mo bless it, onko bless it.
2: Amen.
5: Ayye, ko didi.
2: Amen.
5: Gwa lojo abiyo, oni wade anefasu, elora, number.
2: Amen.
5: Elora, number.
2: Amen.
5: Elora, number.
2: Amen.
5: Igbe ya wale koni down.
2: Amen.
5: Aye aleto.
2: Amen.
5: Wade sebi oba.
2: Amen.
5: Yan wa won celebrant wan bi Agboola Fisayo ati Adebayo dada. Happy birthday to you. Mo gbadura e ora nuba.
2: Amen.
5: Mo bless apo abo e. Mo ri bonu bo jeje. O ya gbagbara.
2: Amen.
5: Aye adide.
2: Amen.
5: Wara nuba.
2: Amen.
5: Wade meri wa.
2: Amen.
5: Jesu Oluwa wa.
2: Amen.
5: Oju sede kan fi da loju bayi pe
2: emi gogo leri ko.
6: Amen.

papasye bi yo baba mbosi lot me yo is eminent sapos yo tese mo Mustafa Jepi papasye bi yo ba omo mwani sonu yeye oma joko mu isonu obe ruto ba dikajda mulo yo mu okiti aye yo jebi papasye bi yo ba tiske kakiri agbaye olori ruto ba tido ye so ima wano kono kono kono nga kwenye angolo ma wano donu se bi yo ba enkwata so wangbare mo idio bi ye oteri ana kema na kuma bo biti biti rolande yo wato wese me 27 no do yi ago mesa aron ni gbogbo eko ti bere iwo na ma bo wa kojo bi woli bere nkan to woju oluwa fun ajo ma se bi oba o ma ni testimony to ba wa loruko Jesu gba be

0: akin kabo pada seun gan eyin ololufe wa te wa pelu wa papa julo loju opo ibanidore Facebook wa splash 105.5 Ibadan 13 tele wa nbe on eye se o adupe po lowo yin thank you so much eseun gan gugu gugu eja wo awon kan to farahan ninu eto dibo abenu ti egbe oselu ti APC di lorilede Nigeria nibi ti awon gi to nipan tan tin fe gbe lele tan lule po ta won yi to si ferefe ti won dide sibe sibe na won ferefe ba na o lagbo oselu pelu bi ipale mo eto dibo gbogbogbo ti odun 2027 bo tin kan le kun dedede won ni eyi ti o fe ma farajo bi ere ori itage abi cinema obere cinema farahan lana ti se ojo aje Monday gege bi egbe oselu ti All Progressives Congress APC bi won ti ni awon awuyewuye abenu kan to bere cinema han jade leyin ti awon sanko erimo kabiti kanka ninu oselu ti won fi egbe lule po ti ifenuko ati idibo to si nfa awon mi jade si ile igbimo asofin agba orilede Nigeria won ni eto idibo yi eleyi to je eyi ti won wo se re wi pe o waye ni koti ipe koti ijena yi ti ogunlagbo awon ekanle ekan ninu oselu mi ninu eyi ti ati ri awon gomina tele ati awon mi ti won be loroye ni le igbimo asofin agba ti won lule pi won ni pelu eyi ti awon mi tan si nfoju han de leyin ti won ni eto un o bere cinema se afihan won jade nbe ninu awon ta ri nbe won ni gomina tele ni ipinle ti ogun Gbenga Daniel lati ogun east Dapo Abiodun lati arin gogogun ogun central won ni awon yi won ko ipako won ko yin won sa skolo bito si eto un pelu bi gomina Hope Uzodinmati ipinle ti Imo ti won jawe olubori pelu ebe na lori Rocha Sokorocha lati Imo West Senatorial District won ni eto dibo abenu n to waye lana ti se ojo aje Monday Okorocha lule po lapabe nipele ti Delta senator Ifeanyi Okoiwa won ni ohun fi eyin eni tin benbe lowo lowo bayi oko awelewa pupa Ned Nwoko won ni ni ariwa ipele ti Delta o sa yi ode be de be won ni o fe eyin re jele pe be na si ni senator Ede Dafino Oni won ni ohun na o tu waye o leyin ti won ni igba keji are legbe ma sofin agba tele o vi o ma gege won ni ti kini un le dan ni ati arin gogon ipele ti Delta awon aworo sese awon ekan nibe won ni oro bere si ni di o le ranto si akata titi won na ta ba wa wo bi ibo ti lo ni ipele Kogi gomina tele ni ipele ti Kogi Yaya Bello won ni orin oye kadupe Oye kadupe arasan ategun fe ini Yaya Bello ma mo beno leyin jawe olubori titi
1: Yaya Bello
0: alo jawe olubori Yaya Bello o jawe olubori tele ninu eto dibo abenu lati lo si ilegbimo asofin agba senate
1: ta ti yanju oro o
0: ewo me se bi a ma so yun later ni e
1: ko ma binu
0: ikomo
1: e ma binu pe mo sayonu so e ma binu
0: ikomo ti e papo mo
1: okay
0: so ye yin
1: e ma binu
0: te ba be sayonu na e gba noku
1: o ti ye mi
0: eh te ba si fe gba noku e si
1: toju noku yin sapo
0: eh lori pelu eto dibo ohun jawe olubori o si ari gogun ipinle ti Kogi ninu eto dibo abenu won be to jade pelu bo ti fi eyin Ibrahim Yakubu Adoje ati mama abaro abora o baro won ni o fi eyin won jele be na lo mo ti sori ni ipinle ti Kano pelu ipinle ti Edo ni gusu ti Edo won ni eto dibo abenu ra waye nbe pelu awon eyan to jawe olubori ni apa be won pada kede e wi pe omoregi ogbeide yama o na ni won kede wi po jawe olubori ninu eto dibo abenu nbe to si fi eyin Neda Imasuen ati Oluṣegunto Sagwe Ize Yamu o fi eyin won o fi janle po ni ipinle ti Oyo ta wa yi o kun sibe fofofo bo le o ti se lo akole nbe ta ri ni wi pe eto dibo nbe won lo lo ni rowo rose ti o si si wahala kankan ko si pa ko si he ko si ku o meun ninu inti we iroyin punch toko aba fo fere si pele ti eboyin awon nkan to wa nbe kon fofofo e mu ke wo keka si waju si in le ka gbogbo ipinle tan bujo
1: e jaroke oja na e ku kale

0: Ayo, oju re gurege o. Abi se kin so yin kan na lajo ni ni.
1: Ah, Sola, be ni o paro. Lati gba ti mo tin gba awon ogun ni koro kekeke ni ile iwosan iya center. Se loju mi tin gurege.
0: Awon ogun ni koro kekeke o tun ni yen.
1: Awon ogun ti won fun awon alaboyun ni, awon eroja iya ati omo fun ilera pipe.
0: Se health center wa na ni won ti fun eni yen.
1: Be ni, to ba lohun to nkan lo mi nu pelu omo re, won se to lati satileyin fun o.
0: Ma lo si health center mi lola. Emi na fe koju mi gurege komo inu mi na wa ni alaafia
2: ti o ba ti loyun tete lo foruko sile fun ipade alaboyun se bi Isola mo health center to sumo ni igbagbo ninu re ki o si lo sibe Ikede yi wa lati owo agbegbe agbejopo ilera akoko orilede ti a mo si National Primary Health Care Development Agency NPHCDA
3: ite meji omi orogbo lemon sibi edukan ati iyo
4: Ki lo popo? Ki lo de ti edu se ku gbogbo ile bayi?
3: Apopo si mo fi fun eyin mi ni o. Mo fe dabi e.
4: Gbagbe apopo yi, Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tutun ni o lo. Beeni, je ki eyin re fufu lona adayeba pelu ohun ifoyin Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tutun. A se pelu eru adayeba ti o je ki eyin re fufu ati omi orombo lemoni ti o fo eyin re jile. Epsodent Charcoal, eru adayeba, eyin fufu dada.

0: So, aki kabo pada si tesi waju Bangkok biruni. Lori ikani alichi waju ikani omalua bi.
1: To.
0: Splash 105.5. Ile fonfon felele mbadan la wa. Te tingwa kiti kiti. Oya weja wakbera tan ka mu iruni ele ka mo wafo yin. Tori wikpe mashe ni ogon mama.
1: Ogon mama.
0: Masi ru ni be bo ru onu o wo.
1: Eru ni yo.
0: Eru ni o. Eru.
1: Eru lo. Ah, ilo wo.
0: Eni okbe yo tu gbe resi.
1: Ah.
0: Ika ju kalo.
1: Si bota ba ni wakbe lofe.
0: Ah. Bilbe le igan ba ni okbe. Yo fi gbogbe gon le ye gbe tan.
1: O yo gon jin na.
0: Yo
1: gon bani bani. Ta wunji o ni.
0: Ah. Wata ba ni.
1: Ta fan ta.
0: Yo cha ju be lo.
1: O tu so eji ka ni
0: be. O tu so eji ka du wo gba. Ah.
1: Aboku. Bi o ban.
0: Okay, won ni ile ise olopa ni ipile ti enogun. Lowo won ti ti awon iko afurasi meji ototo kan. Leyi ti won pada saburo won lati pase ohun ti won ni owo lori ijinigbe ati idigujali ti won fin da gbegbe. Ti nbe laarin ipile ti enogun ati ipile ti Benue ti won fin da won laamu. Idalamu yi wa po to be ge pelu bi ile ise olopa ti wa so o wi pe ara o ni rokun koro adi awon iko ajinigbe ati awon adigunjale yi leyin oreyin owo pada te won pelu igbiyanju takun takun ti awon ile ise olopa ti won sa ni ipile na bo mo ba daran ni se loko e ti o ba tu wa so ko baba re na dada won pada so loko njo kejo awon afurasi yi ona lati ri Muhammad Azan eni odun meji dini ogban 28 ati Aminu Usman eni odun merin dini ogban 26 won ni awon mejeji na ni aje omo bibi otupa ni ogbadibo local government ni ipile ti edo gangan ni ipile Benue ni bi ti won ni won ti se wa leyin ti owo sikun awon osise ile ise olopa ti eka ti Udenu police division pelu ifowo so wopo awon osise alabo labele Neighborhood Watch Group ti awon na fowo so wa pa pelu ile ise olopa lati se afomo ayika ati ayida ipinle ohun agbanuso fun ile ise olopa nibe SP Daniel Odukwe o sipaye oro ninu atejade to won na fi sode lana ti se ojo aje Monday according to gege bo ti se wi o oni awon afurasi yi na ni owo te lojo kenla osu kan odun 2026 lowo ago kan o koja ogun iseju lowo san pagani ni amotenyi obolo afo ni joba ibile uzemu gangan ni pele ti enugun o na ni owo ti te won ama won kan ti won pada ri gba lowo won safihan wi pe awon eleyi o ba sere sere wa barata pisu iban lewo ni koda to ni otanu ai 2 rounds of 9mm live ammunition in mbembe wani pelu eyi awon afurasi meta ototo kan ti awon na to ma ji okada lupopopo owo pada te won o pelu ero ibarani soro okada meta ototo nbe lara awon kan ti won pada ba ni akata won won tun wa ni awon kankan nbe nbe ti won ba lowo won bi ti eyan le fi se asegbe panada isiju iru ewo le to ma nle nbe na Ate ti won de mo ifunpa ti won to so mo baradi ti o ma wa di bi
1: ase mo ko ba
0: igan kan lori rara kini pa wele ni
1: o se wa ni mo
0: o ti rari ju abusa lu atabusa
1: awi ye
0: o awi ye o ba o si lo mo kankan
1: nte e so nju na ni
0: ti lo wi
1: ti mo ye
0: o ati ti fgadi to fi ma awon orisirisi kokoro o ati owo die won ni awon afurasi mi ti owo to pada te na lari awon afurasi na po ko ni Muhammad Azan okunrin eni odun meji din ni ogban ba ti wi Aminu Usman eni odun merin din ni ogban 26 okunrin lo na won ni sugba lowo yo ko si se ko sai se igba wa di ba pada pari lori awon afurasi ta wi won pada mo nti nse
1: le o da e je kin wonu ipinle Eko lo nibi ti iroyin ti gbe wi pe onisowo ara enikan ti o nta shawama kata shawama na ni se ti e njije kan ni shawama je sugbon ke se ti le yi ti le okere ni amo ati gba wole gege bi okan lara awon nti awon lomoge wa ma fi se sako sako ni sin ati awon baba to gba fe pe eja lo re je salawa eja lo re je shawama o anytime we andy loruko re nje andy na ni awon ni afrasi kan ti won pe ni omo elegbe okunkun no ma yin ni ibon pa ni agbegbe sangotedo ni ipinle eko gege bi punch metro abalagbon kogbi we royin the punch fura e bo ti gbe wa lojo aje monday tana wi pe isele isele ni ale ojo abameta saturday bi won se gbo iroyin na jo ni andy fura re ni eleni ona ni ma da awon a onibara re lohun ni ibi ti iso re titin se shawama ti won je yi nigbati awon okunrin kan sa dedede to si je pe won da gareta boju won da nkan boju won ni bi won se debe bayi se ni won si ina bole to si je pe ni isumo isumo ni won yin ibon na close range ni nto wa sele ki sele ayin ibon yo to waye ni o se ni to ti mo awon ta n wi ton je afrasi won ni ona ni oju ese ti won yibon na tan ti won pa omo lomo ni won kuro nbe ti won si fi andy sile sinu ibu eje awon lopa okan lara won bo se soro ti o si mo bi isele na ti se waye nu so fun awon iroyin poncho ni ojo aje monday wi pe awon gbemi gbemi eda ohun ona ni won dibon bi eni ti o fe ra shawama gege bi onibara ni won se debe sugbon kini won debe se tan o nse ni won fa ibon yo ti won si pa eni eleni iroyin to nte won lowo to si nteni leti na ni wi pe won ni awon eni afrasi ohun ni won wa o lati dibon bi pe onibara ni won ki won to wa la bi ohun won si mori bo won lo be la ere ni kankan mu won won ni ori ni won ti yibon lu andy awon lopa wa je ko di mimo pe loju ese ti iroyin na to te won leti na ni won gbera pa lo si bi isele yi sugbon dide ti won debe gbalaja ni won ba oku andy o ninu agbara eje to to di pe won gbe oku na ku ni bi isele ohun awon lopa fi kun pe isele tan wi yo ko ti seni to le so ni pato boya anti ale we mo ije omo elegbe okunkun ni o de gba ti iwadi lori re to ba to buse akalase ikokan eleyi to je agbogun ti ijomo elegbe okunkun ati egbe okunkun lapapo confront Naija ni won je o ninu oro kan ti obode ti punch metro si gbe jade lojo aje monday na lo so di mimo pe kini ohun o sa ni se pelu egbe okunkun won ni sugbon o eni ti won demi e legodo yi won ni o je enikan ti ki fa ijogbon ki so ni wahala eniyan o si tun wa je akikanju eni ninu video to bode ti won so mo afiledi ohun nibe na lati ri awon olugbe lagbegbe kan nbe o ti won ni won ro kirika oku arakunrin andy yi ki o to di wi pe awon lopa wa gbe won ni won ma sun dendekun o ikunle abiamo losan gan e si demi eyan legbodo laise
0: alaga eja ba mo di akata alaga fun ajo to ngbogun ti iwa ibaje ati owo na ni orilede Nigeria ta wa yi the chairman of the Economic and Financial Crimes Commission Ola Olukoede lo n fi owo gba aya kelade
1: aya ti e ni aya ti e ko
0: aya mi ko
1: o gba aya
0: yo
1: n gba egun ni
0: owo gba ro gba e be o gbe ki n ba gba wo bo se gba ni aye ase ka ki ju ka lo
1: won na ka ro o ni fo gba aya
0: fo gba mo ni do bo se gba ni
1: egun ni won fo gba na ka
0: bi e se olodun mare oda o je n wi o ki ma wile experiment ti e
1: gba wo yin sin
0: ki ma experiment ti e bi o mu ti wọ́n lọ ṣe lérí ó sì fi ọwọ́ gbáyà wípé gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ àjọ efcc tí a jẹ ìwà tó ní ṣe pẹ̀lú ìyàbò ìgbìyànjú iṣẹ́ tí èèyàn máa fi iService ṣe ti won o ba sise labe lana to tun ati eyi to ye bo ti do ati bo ti ya oni ibawi to tun ati eyi to sonto yo ma so kale si ori won pa pa julo lori ise kan ti a ni a lo se ni ile wo se ikose isegun ti a ma si University of Uyo Teaching Hospital UUTH timbe ni ipele ti Cross River ti a ba ro ti ti e ba gbagbe lojo kejila osu karun leyin ti won ni awon osise ajo EFCC ti won di hamara ti ba jina tu ti ba jina tu lai lo jagun tila won ni won yabo ile wo se ikose isegun wa yi eleyi ti won ni won si kolu enikan be ti se deputy chairman of the medical advisory committee ojogban professor ni o eyo epe ati awon merin mi ti won tun je osise nle wo san won ni won kolu won leyin igbese isele to sele yi won ni aruwo ta nibe bi pe ah se mo wi pe ile wo se lawo yi ni ai bi owo lele bi awon eyan ti won gba itoju leleyi birufe igbese be o ba ti e waye oni ba ti to tori mo tose lo loyo igbese na bi awuye wuye gan pupo pupo leyi ti ogunlogo awon omo leyi ti won bu enu atelu ama o oro na de ti gbo alaga fun ajo EFCC oluko ede won ni ohun na wa fi atejade aforiji ofisode lori isele na to waye o won ni official apology be issued won ni wo gbe jade nbe ama o iwadi o bere lori e ni perewu lati ma kilo le bi ati bi gbe awon wo gan ni won lo gberufe igbese ise be jade nigbati won gbe oro yi sita gbege bi atejade lori itakan ti abeya fotele ta mo si x bayi ti se twitter tele lojo aje monday ana won ni igbese alagbara yo waye o lori ise ti won ni lo se ohun ama o gbogbo awon ti oro ikan patapata ejebure awo olugbebe o kabama o si kedun lori irufe igbese ti won ni o waye ohun pelu ebe oluko ede tu wa nfi lele wi pe awon ti se agbekale igbima ti o lo se iwadi daada lori re lati fi idi oro yi lati fi mule be si ni awon ti aje ibaje yi to ba isimo lori kabiyesi re olodumare internal disciplinary meso yo waye won si fi ibawi to sonto eyin labele won o fi ba won wi pe a ki se be tori e mo lana to to e si mo lana to ye labe bo ti to ati bi ajo EFCC bi won ti ma sise won fini fini you get it ti won ma sise won fini fini ti won si koja aye
1: ti won an tenu mo dada
0: no fini fini na ni
1: this
0: not ready
1: o tin tenu mo
0: fini fini
1: e lo lo gba
0: e wo le wo le se ya mo gbo wo la EFCC ni la me ro dun wa
1: e gbo wo la wa won to wa ba te ni
0: ah ah ni bo
1: awon towo te ti won ji owo
0: okay
1: ti won igba owo yen lowo won ni
0: fujoba pada
1: fujoba pada
0: okay
1: so ti mo pe ero ni po ko ma sele
0: mi o mo yen ko ye mi

ogun ti o pa awon omode si ni gbogbo awon ti o soro leyin ti won soro tan ilepa oba ilu awon okun won yi soro fun mi oni kiyesi awon oro ti iwo gbo won ni o ko ri wipe nkan kekere loju awon eniyan lo mu iku ogun logo awon omode wa awon okunrin miran wa ni ode aye ti won feran owo ju ile ti won fe ju ona ti won fe ju eleda won lo awon won ni ko le mu owo je lasan fun omo won won ko si je bigita fun aisan omo won pelu bee ni awon alafara obinrin ko ni so ima fi ika abamo bo enu nipa omo won nigba ti o pari oro re mo fun lesi mo wi pe kabiyesi ogbeni ilepa oba ilu oku mo yo pupo lati ri o n ko gburo re ri enikeni ko si so itan ilu re fun mi sugbon mo dupe lowo re pupo fun opolopo nkan ti o fi han mi loni ati ogbon ti o ko mi looto o ye ki omo eniyan ma se akiyesi ara re sugbon awon miran wa ni ode aye ti won ni oju ti won ko je firiran ti won ko je se akiyesi nkan kekere awon won ni mimu ki ijamba se omo n ko ni gbagbe re ati ore gbogbo ti o se fun mi loni iwo ogbeni ilepa nitori nigba ti mo de yin ilu re yi ko ye mi sibe sibe na pelu mo si ni nkan lati be o emi ti mo gbe ara eniyan wa si ilu awon oku ko le sa iberu ara mi jowo ma sa iwe fun mi ona ti won gba ti n ko ni fi kọlu awon oku wọnyi nitori n ko ri won awon nikan lori mi igba ti o ba si kọ mi ni ona yi nitan jowo ma sa itun wi fun mi ona ti won gba ti won fi de ilu ti oruko re n je eru eyin nitori ibe ni mo mura ti lo lati ile se iwonyi fun mi ogbeni ilepa olodumare yoo se aye re ni rere nigba ti mo wi bayi o ni iwo omo eniyan ibasepo obere imoran lowo mi nipa ilu ero eyin ni emi iba wi fun o pe ki o ma lo ilu iku ni ilu arun ni ilu wahala ni ìlú àìgbádùn ni ìlú ẹkún ìlú òṣè ṣùgbọ́n bí o bá fẹ́ lọ dandan wọ́n fi ọ̀nà ibẹ̀ hàn wo iwájú rẹ nísàlẹ̀ ní ọ̀kánkán ibi tí ìrókò ńlá wà ní ọ̀nà ìlú èrò ẹ̀yìn ni ibẹ̀ ni kí o máa bá lọ nípa àwọn òkú wọ̀nyí jẹ́ kí n ṣe agbára fún ọ kí o bá lè rí wọn gba èso bìí ìgbàkigbà tí o bá ti fi í sí ẹ̀rẹ̀kẹ́ má ṣe jẹ́ o gbangba ni ìwọ máa rí wọn obì kejì tí wọ́n fún ọ jẹ́ nǹkan àǹfààní fún ìwọ pàápàá bí o bá ti fi í sí ẹnu ẹnikẹ́ni kò lè rí ọ ní òde ayé yìí àfẹ́ rí ni fún mi ní obì méjì yìí ìgbà tí mo sì fi ọ̀kan nínú wọn sí ẹnu lóòótọ́ gbogbo àwọn òkú wọn ni mo rí ṣùgbọ́n n kò mọ ẹnikẹ́ni nínú wọn gbogbo wọn ń kọjá mi wọn kò tilẹ̀ ṣe bí ẹni pé wọ́n rí mi nígbà tí mo ti gba obì yìí tán ni mo ti kí ilẹ̀pa
mo si wi fun pe bi o tile je pe oro ti o so nipa ero eyin buru to be sibe mo fe lo de ilu na nitori ibe ni mo ti fi okan mu lati ile nkan ti okan ba ti pinu a ma soro lati yi pada mo mura

0: ti dara ju tatẹyin wa lo fun adun adiye ati itasosun to peleke
1: iyele Flash FM 105.5.

0: arogidigba ti se olori eja inu omi.
1: Bi a ti kuro ni ilu ti a ti ra nkan si oko yi ni efufu bere si fe. Lagbara to be ti o fi je ru pe o mi ya si inu oko wa pupo pupo ki a ma san fo oro yi gun lo titi atekun yi da oju oko wa de eyi ti o ya mi lenu ju gbogbo re lo ni pe bi oko wa ti da oju de ti mo n gbiyanju ati di igi re mu ni eni kan fa mi ni ese ni isale. Nigba ti o pe ti mo ti ja o re mi mo si fi ara mi sile fun iku ṣugbọn nigba ti mo de inu omi lọhun ni mo ri ẹni ti n fa mi naa o gbe apoti digi nla kan lọwọ o si ti mi si inu apoti naa o na bọ si ibẹ pẹlu mi mo ri pe igba ti mo bọ si inu apoti yii mo mi daadaa mo si ri pe kii ṣe eniyan ni ọkunrin ti o mu mi si inu apoti naa o san ibanjẹ ko ni irun lori iyekan ọwọ rẹ si gun ṣọbọlọ o ni irun ni idi bi ẹja ṣugbọn o ni oju meje bi eniyan afi ti pe oju mejeji tobi ju ti eniyan naa o si ri roboto

0: So,
1: adupe
0: agbo ife
1: special
0: e ma se kini
1: e ma ba wa ka lo
0: Yoruba lo ma soro kan pe
1: bo won se so
0: igba kan lo
1: igba kan bo
0: igba kan ko lole aye
1: gbo o ka lo lo ti e yoko nbe ni
0: be ni baye ba tin yi na ni ki kaluku wa atokunrin atobirin atomode atagba atarugbo ka ma baye yi na ni
1: ko se se bomba to bomba ma o yo ya yan le o
0: be ni o o se pataki eni ti o ba wa ba igba yi
1: ah
0: Oluwa re abagba lo o Olorun jo ma je ka ba igba lo ti o ati gbogbo eyin na ti e n tete si wa nibi yowu tele wa kakiri orilede agbaye
1: o jade asera mu
0: ah baba ba na o
1: mo nje
0: o didi ose kan pere lo seku ti kaluku fi n tiraka alakaka ti odun ileya Edel Kabil
1: ah kolo obo mi
0: ti o fi wole de o
1: oga o
0: bo ni ni apada se
1: ni ti rowo okun gan ni bi owo eran sugbon mo kolo mo se
0: e ti e je ngunle mo fe bere pe bo ni se ti ra eran ileya
1: owo okun eyo ni bi owo eran sugbon olohun o se
0: ikan ni ma saju
1: ni mo kun na lai meran
0: eyan koko wa owo ti o fi rere ko to ma bere okun teyan ba koko ra okun lo wa ti o si ra e lo mo ko da ni o pe kankan se le e da ku okun te mu lowo se se pe fe lo so ro mo bi kan
1: ara temi ye mi temi ye mi olohun o si toro wero da ba ni lale
0: asiri abo
1: be ni
0: adura agba
1: amin amin
0: gbogbo awa na to se pe bi Ademola Olagbenjo baba Ibadan se n soro yen eyin gan o ti ra iran leya
1: asiri yin ma amen
0: pelu imoni eni ti o ma ran yin lowo o ti sumo yin bayi
1: amen
0: ah
1: ala no kan to je bi yin
0: ni igbagbo e ni imoni ni
1: o da oni wo ti o ka bayi ni ma ra
0: ah se mi laye igba ni no ma so pe awon to n dese lo n soro ni radio nkan ma ti yi pada nisin
1: be awon ta ma kan
0: gan ni ta ba ti n sadura ta n gbadura
1: be ni
0: e ma so pe ami ase
1: oro ti n jade ni
0: ami
1: na gbara be
0: ya rabbi ami lo ko jesu o wa si je pe ti bile na ni
1: won so pe ase wa
0: ase wa ni tireke
1: be ni won fowo adura boju en ti o ba je nkan alata ni o
0: ehe o lewo fe ni to ba n je nkan alata tabi so sa ileya ina ni awayi eyin eyan wa bileya ba ti de odun ti de na no bo sun alayede won ti wa ni kale studio manager aku palemo odun

0: ase edumare adura ti a ma gba na ni pe olohun obo oni je ka sojojo
1: ami o
0: bi leya idil kabir bo se nsumo wa tawa na ta nsumo odun leya mo tenu mo le kan si pe ani sare o
1: ami
0: ani sojojo
1: ami o
0: asini nawo wa si osibitu
1: ami
0: seri nipa leyi ti amenu ba le kan nipa ti eran leya pelu agbara olorun irorun lo ma bade
1: amen
0: awon ti o ti eran leya fun yin gan won ti n gbegbese e kan ri eran leya ton ma fa wole ni ojo ni yin ti eni te lagba lowo olorun ah to loruko olorun oba to fun wa lara yida loruko igbimo alase ile ise radio alalo barika splash 105.5 fm ile funfun balao ni felele ni badan elomi ko mo yato laarin splash ati lagelu emi sa mo pe splash legbon lagelu laburo nigba mi aburo a ma fe leju egbon lo
1: tin tin mo bi lagbaja lo ko se fo be bu
0: sugbon ta ba so pe tegbon ta aburo
1: oju kanal lo wa
0: egbon oni gba wi pe ki aburo ko gba epo egbon mo ohun lowo olodun ko sanu wa opodun la se laye o
1: to
0: tokoti yawo
1: na lagba lalejo
0: na ni alejo wa ni ale etuni
1: owo ero won ba wole
0: loruko lotu etu yi tunde olawuwo
1: ogagba
0: bosun alayede mun lati dupe lowo yin
1: won se nje
0: fun bi won se pon wale
1: bo
0: ti eje pe ona ti won ti wa si studio lale yi ona se die
1: ife na won ni
0: mi ife be gbola pe adugbo kan ti gbogbo yen mo si amuni London won ti wa
1: beni awon ara odo wa nu ona ara lajo wa
0: pastor sir se amuni London yen na ti da
2: o si da sir
0: oda na e mu kan nu mejeji amuni London abi amuloko
3: amu London
0: mommy e wo le munu amuloko abi abi amuni city
4: amu London yen not about
0: o da na so eye yan wa toko ti yawo alarede ina ni alejo wa lale tuni eni akoko ni oluso agutan pastor Sunday Samuel ekale eka bo sori eto yi o
3: ekale sa atokun e kuse
0: enle o adeku ojo weli weli ti asale
3: awa ni esa o
0: aje pe itura ina le bade si studio wa nbi
3: olohun seun
0: olohun seun
1: owo ero ni
0: won ni owo ero ni ti gbin to be na ni awon mo mi wa ti won je ajin rere won ti wa ni bi bayi awon na ni arabirin Rebecca Sunday
4: e kale atokun
0: ah e ki gbogbo ara ile ni ton tete si wa kakiri agbaye
4: gbogbo bi sa tin gbo wa ni gbogbo orilede agbaye pe akale o akwataro adeku ojo yi o yo tu wa lara lo
0: ko je sa leni na to n ki won na kon le gbo wa kakiri agbaye
4: lady evangelist Sunday Rebecca
0: lady evangelist Sunday Rebecca
4: beni sa
0: oda daddy wa
3: yes sir
0: mo gbo le kan pe oluso agutan ni
3: beni
0: Sibadan ina ni abilu to jini
3: Ibadan ina ni
0: ijo wo ni eduro pelu e
3: ijo t'Olorun fi wa kale si na ni Christ Holiness Salvation Church Citadel of Mercy
0: bo ni Yoruba eleyun mo sa ri holiness
3: holiness iwa mimo
0: iwa mimo
3: beni sa
0: Olorun a ma fun wa se
3: amen
0: e je bere lati odo yin pastor
3: yes sir
0: nje yin gba gege bi asiwaju nu esin Kristi nje gba lokan ara yin wi pe eni to ba wa laaye lo ma nsodun
3: ah beni mo gba be dada
0: oda na laarin emi pelu yin
3: beni
0: baba Abadan ati Abiola Adekanbi to na wa ni to si wa ni ayin emi fe bi ni tori gbogbo nkan to ba le je orisun imole mi fe ma tenu mo lori afefe on ti mo ndogbon bi oluso agutan
3: yes sir
0: nje gba pe eni to ba wa laye laye lo nsodun e ba wa fo si wewe
3: e se atokun mo gbagbo pe eni ba wa laye olun sodun tori pe ohun na ni reti siwa fun en to ti ku ko si reti kokan fun mo
0: ka bi ese olohun
3: en to ti ku ko si pe fe so bawo lo nse sodun bawo lo nse ra sodun bawo lo nse da na odun ko si laye mo awa ta wa laye ala ma pa fe sare ile a fe sare tohun lati sodun sugbon awa gbodo se niwon ka ma sa
0: niwon tun won si abi kama tu lo sodun lona ti a tun tapa si ofin olorun
3: olorun ti na olorun tun ni dun si wa
0: oda oda ese ku la kaye
3: yes sir
0: e je kin lo si odo mama wa ajinrere evangelist Rebecca Sunday
4: yes sir
0: e ku kale le kan si wo gba te ba n gbo wi pe odun kan de odun kan lo odun kan nbo gege bi igbagbo ti eyin ni ninu Kristi nje le so itumo odun fun wa a soro nipa odun le ya bayi Idil Kabir odun mo fe ke salaye ki lo tumo si kini nkan to ye ka ma fi okan wa ro bawo la se nsodun bawo ni o se ye ka sodun
4: e se atokun ni iwoye temi bo se mi sita ba so nipa odun
0: ki lo nje odun gan omo mi wa
4: odun je nkan ti a ma saba se ni ododun o je un ti a ma se ni ododun boya lin lana ti kristeni
0: ati ti lesson islam
4: o je un ti a ma se to se pe un ti ati balaye ba se ma se niyan
0: okay
4: lade tu a le so pa latun ma se odun yen latun ti le fi emi imore han si olorun
0: idunnu to peleke lo nje odun oda na e je kin lo si odo bosun alayede ka tete gbe awon ipolowo oja ti won ti sanwo re sile si afefe kokan wa ko le ba bale eleyin gan ni koko bosun mana kocha palaroba abracadabra besoke
1: owo se koko
5: Flash FM 105.5.
6: They say the more the merrier, and Guinness just proved it.
7: Mm-hmm.
6: Yeah, your bold, black Guinness Foreign Extra Stout is now a bigger 440 meal can.
7: Oh, really?
6: Uh-huh. That's an extra pour of rich, full-bodied Guinness goodness.
7: Nice! More stout, more flavor, more vibes to share with your friends.
6: Now you can enjoy more Guinness with the new 440 meal can.
8: Drink responsibly, not for sale to persons under the age of 18.